0: e ki gbe ni Jesu mo gbe oga oba to po ni pekun ewa oba to po ni pekun ogo titi lai lo pe ewa lodu e o awo ma gbe oga lai lai ni ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun ki emi mimo ko tewo gba ope emi ati e in Jesus name e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbe aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fe mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon mo se rawo ebe se olaaro yi mi imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah mo bere si so awon orisirise awon nkan awon odi ti o je ki testimony o wonu aye re ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje e je so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri ma fi testimony si de a wa lo anointing oil a lo mi lana a lo anointing oil yen loni mo ti ni ma lo bo tan ma fun yin mi nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo an be ba se ngbe hallelujah yen e je keti yen mo gbo gbe lohun oke to ro doke laye somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo meta ogo fun messiah ko to di pe ma tesi waju ninu oro mi laaro yi kin to gbadua fun awon eniyan eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isin meji la nini ojo Sunday isin alakoko gbogbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbogbo awon agbalagba adult lati 31 lo soke awon nu obere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won nu mo wale isin yen ise woli ahan ni nibi ti olukuluku o ti mu mantu meji e mo te kan le e da mantu kan bori e mo je ogede emi o mo so tele pe Olorun jo ati fe mu osu mefa to ku ninu odun yi je ki aro de momo yi je ki aro de ise won lowo won e je nse bayi iyen di ojo Sunday mo so nkan kan nipo Olorun Elijah Olorun tin fi na down Olorun ti o yi pada sugbon to nyi o gbogbo pada e je mu lona bayi
1: 2 Kings 2:14 e won ti won ko soke momo won ni won si mu agbada Elijah ti o bo lowo re ma toto mu o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re Elijah nigba to fe lo si oke orun Elisha mu o wa so fun Elijah o ni to ba ri mi nigba tin ba fe ku nbi emi mi ase mi agbara mi yo bo si o lara o ni Yeshua ko wa sun mo o wa ranju kankan in so igba to di ago kan oru ni keke ina ati esin re de now e wa wo nkan sele ni verse 14 o wa du leti bebe ye o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elijah wa nigba ti o n pelu si lu omi na won se kini won pinya si ati sibo Elijah se kini jo mo fe ko pe Olorun Elijah wa ni Oluwa Olorun Elijah da e gbe owo yen lori ewo mi ti e ba tin lo lose yi to ba ti denu shop e lose to to gba tan joko bayi leyin gba to gba yen tan to ti po ti to wa wa dide Baba no wo soke Oluwa Olorun Elijah nibo lo wa lori shop yi ti omo e ba ti sunku pe won o fun ni COS so fun pe ko ma worry lo si bi pepe re mu oko e so mu oko ti e na wa ba gbon soke nigba to ba ti de level bi ti landlord ti so pe e ko jade be ba sanwo yin ko to jola mo wu le je yan mo lo ke ti Oluwa Olorun Elijah ta ni Oluwa Olorun Elijah Olorun ti ma farahan nigba ti ona ba di awon Oluwa Olorun Elijah lo sinu gbo nibi ti won ko awon omo yen pamo si awon omo bi o se sele bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Olorun yen yo gba won jade e ki pe Oluwa Olorun Elijah ni bo lo wa yo si mi lojiji sida ambi e ba wo ese bibeli mama wo mi joko bo ba wo ese bibeli ki se pe won ki gbe si olorun oku tabi won pe oku ko se tin pe Elijah sinu show yi olorun Elijah a fi Elijah gbadua ta la fi gbadua olorun re la fi gbadua so ni gbogbo gba teni kan ba ni olorun odekun le ke se mi awon kan over sabi Christian ni won Christianity alaseju Christianity ta mo tun mo ti won gbe dani to si je pe eletan ni won kin ki bi Olorun Adeboye ni nsin se ba Adeboye mo gbadua se Olorun to so aye re di gbogbo n to da eje nkuku bi mu idi ti o fi ma mu Olorun awon eyan yi kini nkan meje ta ri ninu olaye Elijah Olorun Elijah kini nkan meje ti Olorun Elijah se mi ni so meje o mo le so meji pere to ba di ose tin bo ma tesi waju nu e a ti ma mu pari osu ni Sunday tin bo ojo Sunday tin bo ni gbogbo wote handkerchief le e ti handkerchief ra yin le lo ra yen e mo je ogede ni waju mi eni gan ni ma mo je ogede eyin wo le gbagbe mi o ni si yin dari mi o ri bi ti iran ogede kan ti sunkun ati deri be se dabori ni te du olori kan e wa mo je ogede nseju mi ma si mo sure pe ki ara o de o on to le lara re ko didi de bo a pada sinu e to ba ya ibe ko mo soro lo lara mo kan yin ti yin lasan ni because ipade ti Sunday ti nbo is a power service yo ti le fun ra re eja fe yen ele ki ta lo Olorun Elijah kin lo tumo si what does God of Elijah what does it mean kin lo tumo si nigba te ba nki bi Olorun Elijah ti mo so pe leko kan bayi ni ke mo fi gbadua gbogbo ose ni se ti o bi di Sunday in ti mo fe mo po pade mi to ba fe ki mi ki gbe ko kokon mi ri be Olorun Elijah ko wa se ni ah baba mi enle send another Elijah to bring your glory down. Send a fire, oh, send a rain. To heal the sick, raise the dead, and glorify your name. Lord, I want to be another Elijah here. Amen. Amen. Who is the God of Elijah? Number one, God of Elijah is a God that answered by fire. Olorun Elijah ni Olorun ti ma dan pelu kini ina. E so pe fire. That's why do je ki won pe ni Olorun Elijah. Olorun kan be ti ma dan pelu ina. Mama, awon nkan kan be to je ko le fe just settle ina ni o ba yin laja. Ki mo ni o laja. Abi, in to yan pe cancer. Jejere tin dogbon jo ninu oyan ko mo n to fa ti sin jo die die esa wa di mu go ba dele more than 500 times pe ine mi mi mo si a jeun kin len teni yen fe se nisin ti o le dide ti o le joko ti ra ba ja loju kan na iyawo e so statement kan yin te ba gbo program aro o ni mo dupe tolorun so yawo oko mi di onigun merin yara in gboru eri ewo lo ngun merin so igun kan bayi so gbogbo bi to le je si ogun ma je jina niyan gbogbo eyin ti won fe ke je jina kan bi agbara si ami ki no se daju e sida ninu we first king chapter 18 mama sayo we first king chapter 18 king bibeli so ni verse 24 first king chapter 18 verse 24 yes oni ki esi ke pe oruko awon olorun ti yin na elijah ni challenge awon woli bali o pe awon woli bali oni gbogbo yen mo gbenu bo eyin na lo pe olorun yin emi o si ke pe oruko oluwa olorun na to ba fi na down oni kini gbogbo awon eniyan na si down wi pe o wi re ogun tin challenge olorun lara re awon lo sile kenan emi mi mama sin wa lo mo ta fe ko ka lo ba fe kan pada o kun ku pa yo laja e ki gbe ina ni o laja e gbe owo yen le orisa e kan mama ki gbe fire
0: Yes. In the name of Jesus.
1: Sit down. Awon wo ni mo ran ine to jade isi. Gbogbo eyin te ni oko emi. Nibi to joko si yen ni mo ti ran ina si o. Afi to ba se pe oko emi yen dun mo. Oko emi tin gba siki re sa. To je ki aye re o wa ni gunduku. Iyawo emi ti oje ki asiki oduo lara re gbogbo gba to ba ti sun wa ti bara re lo o ti da spam nle emi buku ti won pe ni alujanu aisan ogun foni ku fo lande ina joko sit down bi owo yen sori ina wa limited aye bi to wa ninu wa ba o ina bibeli ni olorun elijah ina ajo ni won ni mo de ina si o ni bi to wa deli abakaba ya dabahasha fire ina mi mi mama koja lo ninu church la aro yi gbogbo aisan ojo pipe gbogbo ofa to simi sinu agu ara re ina Ina, yes, right out of the halash. Fire!

0: ma ji ogede nigba temi o ma so tele mo fe di olorun elijah se o mo ro bo gbogba ti mo ni o pe olorun elijah eh ati gba ti mo ni etun lo tun pe nigba to ba de shop tabi to de bi ise re ta niyan oje deception and lies gbogbo di eletan atoniro layika re won bodo ya oh awon ti n gbo mi e mu isane eyo kan pelu anointing oyin a pade nisin lori Facebook ni 6:30 odekunle epafras eh lori YouTube odekunle epafras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 laaro yi am gbaradi fun Sunday isin meji ni Sunday ikan ni ago meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday eyin na mu mantu yin e mu handkerchief meji meji lowo eh to ba ni ogede dogbon ra le latoni lo ko se nkan kan minu mina shaparadas ogun to le ewun ti sister iso
1: oruko mi ni ope mi emi ni ge to ya were ni ibibe lojo sun to ya were tawon eyan wo bibi ni ojo Sunday to lo
2: won lu ojo meta si merin bi ninu church
1: mo dupe lowo olorun ati imowe ni mo ti so pe ki won gbe mi wa dadi e mojo te wa si mowe mo wa ni program lojo yen so igba ti mo e mo mi kan pe mi because gbogbo ara mi na won da ete si mi lara won de fo mi loju
2: o se nti o se won tan bo nkan yo kan ti o se won ni pe e mo gbe won lo si odo baba mi owo yen ni won o ri mu po lenu won e n ba ri won yo kanu fun abiamo to ba ri ti won sunkun bi ekun ayo lasan ni nawo e soke eni to ni gbogbo agbara ko ni gba ki esu o fi bi giga down sit down
1: daddy mo tun rin lati bi yi mo rin de e mo we ni iwo
2: se keke le se bi ni
1: so bi won se gbe mi de bado bi mo se wa ninu le emi e kan so fun mi pe ki so pe kan ma gbe mi bo ni olorun ojiji so bi won se gbe mi de olorun ati imowe na ni mo ti ya were yen bi won se gbe mi de olorun ojiji won sa te mi si bibe yen awon eyan nwo mi so igba to ya won ni ka ma lo si eyin be yen awon pastor won wa pray fun mi sugbon ni oro ojo kan mo sun mo kan ri ategun mo n pariwo jesus mo kan ri ategun ko kan fe wole ni mo kan ri baba won wo white won wa pray fun mi so mo sha ri wi pe bi mo se nse mo ri wi pe o tun reduce on dikun so gba to ya oju mi tun fo gba ti mo fi wa nbe yen mo ma nri ebora yen o kuru o dabi arara o wa irun e po bo tojo ta tegun yen fe te de wonu le te pray fun mi ojo yen ni mi o ti ri ebora yen mo
2: alujanu were ni e oni amo fun won ni ti won mo se pe se bayi so wo bayi se bayi gbogbo aisan lo lemi tin control ojo te ba ti segun emi tin control emi ntin si o on lo ba ko ba logun yo gbo lai segun emi tin control aisan yen bo lo gbogbo ogun le aye ka gbo because emi esu ki gbogun bo mama bo mo re ba gbonu odi emi kan ni nbembe ko to mo sare wo ogun ki koko fi buna
1: ibi aisan yen na ni daddy Samuel Brafemi won fun mi ni omi 77 ati oil anointing oil so oni mo sha nda si oju yen ni mo fi n pa ara ti gbogbo ete yen fi lo ni ara mi
2: o pa re ni ke se nkan re oju yin
1: be ni sir oju mi fo mi riran mo
2: ni se nkan
1: oju mi ti la
2: yin ri emi oye wa mu mi e wa mu mi bi mo wa e mu mi nbi won gbogbo le se e wo bi se fine won

0: So igba ti igba tara mi ti wa ya ba se kuro nbi. So mo sha ri wi pe gbogbo awon eteyen pelu se omi seun
1: won ni gbogbo awon eteyen ase ete lete ete ni ete gbogbo e bere si e wo nkan e woju bo se fine en ba ri won jo ni yo se bi ya 100 year ni eni to gbe won wada brother yen e ma bo awon le jeri si
2: won ti o farun ri etu ni o fa
1: o gbe irun ti me be pato awon jojo nu won ti bi ma o and won ngbe to bi mo to fine bayi bo ni o se ri nsisi agbara olorun po ab